kwa mana ngibushi kichifulani ngimedu kichimivudani Twinda tirati lungwengi reakaya nini Fira uampingi tutu imina rabuki Pumu kubuhi marasetesi Ina ngabi tura zapeche kenda tiandulu hangi zima na urati